0: agbaja aji salami mo ogo omo kale ojo ogun ya meka aji boro ni re si elerin
1: ko ni re se o mo ka aji salami ko ni re se o
0: oko alaga gba mi sile won ba teni wa o aji salami ti mo ba waju tori eni lo ara pakiti ogofa loko ni jojo si o boya ojo kefa logbo tutun.